tan na kosi bibre na wahatam na wa san de abesha akoda no no me ba cho sa hasli sa titi we sa problems we nyina no every mama's dream disposable baby baba yeah say no more washing